4:10. Hanapin kay Oraspi. Manang kay na martes ta. Purimurakanich. Mana martes ta. Chaya marakanich. Chaya rakay. Jueves tarde. Pakangunan tu